tunjum kutna thokte tan ti huna chuan so thing ching tu pilarwat kimire ek khwa kan palai na komna kan ngai thlanga kan ngai thlak ma in zai kan ngai thlanga hlal danglawin ld ka ngai che dehla sakilo ngai thlang u

0: tuna zai kan ngai thak ta kha hlal dang lavi ani a hlaran sak ta kha ld ka ngai che ti hla ane ole tuna chuan pilar road ki mi hrei e khwa so thing ching tu kan palaina komna ilo ngai thlang u
1: akashwani aizol nga thatu te hin zawain se bai kan bung nun ne che u tunchum kan program a chuan pilar road ki mi komna hun kan nei dona ani hi so thing ching tu hlotling ani a re ekhua kan omeka ani hi komna hun kan ron nei dona hei tunchuma po hi ani nani na kan valen chila a intin nge aso thing chin dan te le intin nge ati ral dan te kan in zo chok doni ama sain pirot kim akash bani aizo chon se bai kan buk se a hun chatak min peka wan lom tu kan shin se ani a ani le re eka hian khui ve ngi nom
2: to na chuan zo nom be nga
1: zo nom be nga chuan in ani le re ka hian in I om na re to mi re e kholun in ta in chung ko in tha te tang to re e om tu na pasal fana tu nen nin om
2: o kan pa nen
1: o in pa nen ta chuan ani le e zo na shan ba dang in nem he mi so thing lo hi
2: ne shan lo wa e kan pa hi aram ram ba in to bo kam
1: de le ma chuan in so thing ba ka chuan in ani fang dang om ta kha chuan in ti me ta ani ta chu ani le I so thing han han lu ta illa I eng ti kuma chang nge so thi hi I chin chan
2: kan chen na la re lo nu kuma chang khang kan chen ve che
1: ani le I so thing zin chin na zin ko nga hian in har sana te in tok ve an sa em
2: tok ve e o atam hi mo atam hi boi thao ve a atam chan in a na te ko

0: te hi ro chhia te na tak te han chawila a he khwa ma te kha den a then chu rala mo cho chwa tur vak om lo ang che khan
1: ni tak chu ani le chung ho in cho chwa tur om lo chu ani chu ho chu in pai top mei tin ani a da ga po khan a siam dang nam thing chu la ta ani tak chu ani le i huan i ram zau zong in zan vel nge nang
0: jun khat mun er or ba kan da
1: ani tak chu chu da chu ani itinge ni kuma changin itita tiro hanzor chua to na te nim
0: nei lo kon chau chat don cha tu na
1: nan chau chan don cha ta itia renge so thingi chin a chin lai en ti nan hei a puitlin tur khanin
0: itia
1: o
0: angai ve
1: kum khat ang bor vel ni ta tiro chu chu ani le nang ma i so thing chi bi ga kha lang te nim
0: nei lo tun tu ma kan chen ni chu kan le khom a shang
1: shang ni mo chang chang chang ta kata ta khan ending e achi in nge in le an nge check in achi in a lo
0: ke ji ang hisap in
1: no chu ho chu ke ji ang sa ding in le lom
0: som sarin kan le
1: ani ta chu chu da chuan exam vel nge chok thai irin
0: ka she lo kuin tan som ta chu om ve lo man
1: ta chu le lama chuan lok phen don ni chu ti ro lok thua chuan in ani le i huan om na hi a la em in veng
0: atang la ve ai long thlen ma deu so na ni me
1: ani ta chu chu da chuan engtia e engtia zingin nge in kal ve nang ni
0: kar khata boi ni boi thum te ba ka thai dang te kan da bo ka mo hai chu me ang che te bo ban te akara khan kan da te
1: ba zia ve chu ti chu khami so thing kar han thil dang po to the ti ni mo ani chu ani le i chu me dang chu ha han lu ta de tai le so thing ba ka khan chu me dang a khan in ting e in thai ting e da chuan i bu ban chu a training zam bo vel nge ni ang ti kha ben so fi so le
0: na chen chan ve ve le nang
1: chuan thai dang ho
0: bu ban ta chu so thing da na kan da lawa a pia de wa khan a hlang in kan da ta mo thai dang chu he chu me e an cham mai an chang kha berul sam chok bok bon ti te mo vei min phang pha yang vel ho kha
1: ani le chu ho chu ti ni ti ran
0: ta a chang chang bazar a te hang kan pe a a chang le kan zwar kwal ve na
1: le la ma chu zia don ni chu tu roi ta chon so thing mai ba ka
0: lo pha man te lo tu
1: ni chu chu me dang lo om te kha chu ani le i so thing a khan han lu tai la so thing a hian in i quality sang sang hi om ve nga em
0: a om vak po ko shi lo
1: chu chu in tin nge in pan in nge to to ma shan tu chung chang te
0: a a chen de chu kan shalanga ma se che le tu kha kan du tam ta da da ai a nge a le pe ka a a ya zaw zo ka ti mo a shal kha chu kan du tho lo tok roi lawang
1: ni tang chu ani le kha ta ta kha na chi sui ta kha chu ka beng ver ta pia me kha kha a chi le tu kha in tin nge an song bol dan
0: e dam do ya te kan chea mo chen do nen chuan chu chu dai hlima ti khan kan ti ro le ta chuan a chi siam dan chu a min zo na khan tia zai tha ka a chin tur o bang deu kha om be ta hei a mi bul lam pang a mi ton na ang chi kha kha kha phum ani me
1: e chuan in phum tup ta chuan na rom chau
0: ta a rom chor ta a rom chor chua ta na kha ma
1: chu ti chu a chan ve deu tho chu a chi anga da ve angai don ti na ni mo lema chuan in tan chuan aw sa mangana kin a chi a tan pon in da that kha chuan le to ngai lo win ti ro chuan ani le tu na chuan in chu mi kai sei to ta kuin to som ve kha han in bu in han in be sei ni a kha kha a shan tu tak po kha in la ngai tu chuang lo ta so kha la ma te hian ti dan te in ngai tu em
0: so kha la ma hian lak chu an tum ang chuan an so em
1: ma se ka ngai tua ta so thing po hi
0: ma se o sarkara shal la pon ni ma la po shal na tur hi wang chuang la ta
1: ya ti ro so thing tak pe chu chom me kan mang ta ta shi sel box si ya kan ni tin ma mo ni ya ai zo la ma te pe chu na lo van pe chu an in ani le vai ra ma thon chu thing din lu kem lekin zel
0: la ga zel te chuan nal ro kang chu
1: san chu vaira ma te po hian so thi ki tawlu to ga in ta ta chuan nal lok phian me the bo ga ani le nang mani re e kho chunga hian in enge han shal chuan ti me
0: o a kezi ang te pon he kezi ni khat te te ang te he about her song ga mana tron ang chi he te ang te po hi du cha cha shal na om ta
1: o o about her se ta ga chun mo so thi mo thri tu ka ti khop ma ya I tiang ate pokhan ash sel box ya tero chome han e pa han han me te hina tui ka tia khang thing a motor te pokha nang manin chon ning lovek in lovek tanga
0: du le du lo ni me khang ta su
1: ma ani le hemi so thing bi khan a motor kha anu khan a motor ma kha a motor la kha lo lo lo tai la ron chang
0: o
1: ve ze la
0: nga an nau lai kan la ti nan chu motor chu
1: ma e ezang ye heti lampang a hianin so thi ki kezi hanin sham chim chim
0: ne kum kha som sare da kumin hian re tak he kala shela wa ma me ma le na an an shal da na kha chuan
1: ni ta chu la ma chuan chu kan sui le sui nu a mo thar te so thi pa ngai te po kha I tlang pe ka dang ni ta chu na zia ta chuan in I in huan chu ai long lampang a so na omi ti ta te ro I tin nge ke in va phei chin me nge ni a nge
0: ke ten kan kala achang le motor tlan ve ba kram chang he umbe re nga mo hai pick up na to kwari vela na thoka tlan phai abun loka pick up a hen kan chuang jing de ve
1: ni tak chu ani le lo fa tin lai
0: da ve ze u ze un la tam lo
1: nu pa to pin in en kol ta
0: o
1: in in eng lo e in nge in vat ngun ve in vat fai
0: lo mo sau chu o ngai ve e
1: chu te chu in
0: a chan chu an nim kan chuan in so thing kha a tam du ve de a fai ai chuan mo
1: a tam hi han ti taka khan in in in tiang chin nge om
0: chu an na te eng a kum te kha ra ba ba a so the a te kha hai choi ang he ka mo pui ching lao
1: so kha la ma chang chuan eng ma I information zum sa hemi so thing big zu in dong long tin an email ta ani ta chu ole ole chu ti chu tuna ka ka ngai to ta re ek chu nga in zor ba ka khanin I tuna in ne sa zu re ek chu chu atin in zor ta tero ka ba ka khanin a in lel tam lu tu lo ta
0: la tam la o chu kan te tan ve cha ne mo
1: ai zo la ma han thon chho te in ne
0: tan la nei lo
1: le de chu lo ta re ek a ngor ngor ani mo ani le achin hun te hi engtik borvel nge niang
0: ke le chot april chato pa ni kum khang kan che nga mo
1: hun bi ne chin chi nge so thi hi
0: de ve de ve o
1: te chuan in asing hun te
0: april me tha ang be
1: akum le a o akum han ani le ani le engtin nge in phur dan tlang puin ron phur chuan dan tlang pui min shle teng em
0: o kan chin na chuan in motor pickup ang chi hi kal sang thai mo tham seng in ta chwa din pick up in a ron la me
1: ani le hemi so thing ching tur hian in a bo ruak ale lu hi enge thaber ta ang khulu ma nge ne kho ta
0: ni kang lu tuk la wa acha
1: ni kang lu tuk la wi ti khan in a
0: ing bot lu tuk box se la mo
1: o o kho da chuan a cha thi
0: la
1: cha chuan la ta ani le hemi bi ga hian chi na te po khan sei to ta atam atam khanin enge a che ta ti ro khata ta khanin I ran nung dang te hian in ron ti boi ve em em ran nung te hian nge ran ti boi ve
0: ran nung ei tu ne ne hi chu na ma he thai dang te po a de tha wa pangang to re te te ang te an na te an ei pop ta mo
1: khang ho kha enge fertilizer ti mang ve
0: mang ve tha ve o
1: man chang chom enge don ta chu ani le alaya khanin enge le tha tin daim
0: da san chong lo a chan chu hai enge va hal anga ne wang khanin ale chelem lo mo le tha pek shan angai lo
1: ani le nang mani ang so thing ching tu te hian ni nge har san na tam tak hi in tok ve ka ringa in so thing ching chung hian in lo pal tlang to ang te omem
0: o kan boy na ber chu ata atam hi ni me a tam he chwa den du angin thar to rang kha thar thei lewa mo
1: ani le hemi nang mani so thing chin na tang hianin lon lak te don lak a han ti zau te in tu mem tiang ri lu te khain puem
0: a lon lam pang tak chong kan tum lo a a ma le ma kha chin ponga a ma a ya zau te chau zel mo
1: ni tak chu ani le a da kho la chung cha nga thi hian in tin nge e hun cha te in nem
0: o ne ye tian kan phur hong he toy fai a nge bora be ka khunga in hwa ya te mo dai hlim da wa mo khataram khom kha ni me
1: chu ti chu chu ha chu e khan shal swak to in buat sai le chin ta ani tak chu ani le so thin ching tu te hian nge ching thar te te sok te ang ching thar te hian nge thil ti sual tlang lo ni nem a ma ke chung chang a te hian in
0: o en der dan shal na cha a om lo chang te po lo om tin a re ta tlom em em te ke zia chenga ang chau te chu ti ang ni chang te po kha kum dang zong zong a po kha na pa kum kha na om che na mo shal le te lo ang che ka te ang kha a chen tu tan cha na boi tha ve lu tu ka sum tam tak seng le tha tha tam tak tho kha na lo te be se ha mo
1: chi na kan sui tong o na chi na kan sui tong kha nin i eng lo i so thi ngai hianin tui pe nga le ti ta te ro chu chu tui pe lo khan di khan om char char thei na ni mo
0: om char char a e te anga huna se am hi chuanin hei for wa tui te na ron chom chau ve ta mo thai dang an thavin for te ron ni chawa for khera la wa po thra la po ro sur chang te lo om ta khatyang khan de in chom dong chau ve ne e tui la ma hi chuan boi pui em em man ngai shan da
1: ani ta chu ani le kan hun te a top lam pang kan nei to mai anga a he min ngai thla tu te mun chang chang chang mi lo ngai thla chu hong hian a chu an nge thu cha toy te i nei duem ti me tiang a
0: o ka cha du chu so thien che ni he a cha chau do na e te ma ka ti tak tak ka ti chuan e zon na thim do na tin a shal na a market lam pang ki sarkar hian an lak sak do na a re te po kum dang zong zong ai re cha in mo chu chu eng po chengi la eng po thokila te mata ka kan tho chan ei zon na tlim rek ti he ka soi do chu ni me ka cha do chu
1: a ani chuan hun thak min pe ka van lom tho kan shil che a in kan le zer tu ra do sa sang ber kan la na cha o
0: e po ka lo ne
2: tu na kan ngai thak tak kha pilal rat kimi re ek khwa so thing ching tu kan palai na kom na ani ole tuna chuan zai kan ngai thali anga h1 la hlanan liapral rugun di hla sakilo ngai thlang u

Hei hi Akash, vani Aizol, ani zing dar sari ani atu na chuan zair moi hun kan manga nga tun tuma hian Florence zo thang le anile ti ram nun tharte zai kan ngai thla ho don ani kan ngai thla masak ber tur hi ka phulo chati la Florence zo thang le ani sak ilo ngai thlang u

kan ngai thak tak don kir ve che moti hlaron satu kha florence zo thang le ani ani ole tu da chuan tun tu ma zari moe kan ngai thak nun ber tur var valtin lore ti hlati ramnon tharasak ilongai thangu

Ja, Kashwani, also lefim so is a point pasari a jinga puan tsua ani vo in ni so an patu mani a ni lai ni a kan hun vo i khat na a mizo segment masaber a galo lon tse wa tse bai ka buk tse wani na jesi a sang te kani a patian zara fm ma kanin tong le ta atro ni mina ka ron duty a ka soi ang kanin kanin ton le hun tur hi ka soi don lawa ka ron chong thut don tse wakitya a nai vai ang rengin ti em mo ni min lama hun min man pwede tsoa nin chat ka ringa vay na ahyanin nile ngin RJ nung nung iti RJ vili te hao nen kan patum hyanin hun min man pwede do na min lo me mo lom lo me mo min du e mo du lo me mo mo du tan te ka ni to lo ron chu ang ang hitun no am tak ka hun min man pwede ka kan be se ani o ti tsoa nin segment masapira hian zai pol haraming kanin oi do na lamoi tak tak mai kan ngai tha do na ni leng long lam kan shu do na tun chuma hiani na moi tak tak ka kan ngai thak tur te azawai hianin tan ka hlana dar kwa le mini sum ni theng hun kan mang do na ni waina hianin segment li kaneya adot le tur hi dar som le minute som li a hian RJS choice ni dona leng ze mania nga ti chuani na dot le a hian dar som pahni le minute som li a zai ri moi leng ze ani le anga ti chuani a top na dar khat le minute som nga hian zai fakin hun garon man pui le don sewa man dan tur kha karon soi lok lok kani e ti chuani dam takin in lo omem ti te karon soi ula 602333733370 khani ne a soi the zel ani o ale zai moi takin bulkan chenanga rimoiram ti la kanan branch wai mi zai pol terem hian kan hunin chante ang

kan zoram rimoi ram le thiang kara ti in thiam tak mai in rimoi ram ti hlaron rem tu te kanan branch wai men sai pol te hani a amoi ka tiya ke pun kalau zai pui ve ma se ala thu chen khat kha mana ka thiam de wang kha kalau khang kalau thiam bu tuk to lo ti te kha kan she chwak ve le bokani chwane na ma twang mission ring po hian rimoi ram awa che em sin pol sai in ti sia kan ne ya sudian pakhat me chen sa a avat thiam tak pakhat na ni cha khop mai ja chatan min so ma ma se re to foran te chang sang le mai atro chwane in kalau lom che i havin hun nam tak mang oran te ole te reng mai office sa o mek to boka na khachatwin lo thok lai tho pa khan karla ka pok khan message chon thon se uze uze lo a hun min lo han pui zel turing ka so ma cho ma twanga chwanin a ma kan rg ho khatil min lo hon a lom thu kala shilve la se a kalom nu to kan ti ha kan sei do ban bun na tak mai ha kalaw thanga mo khate kha soi ve khanga ya lom thu soya hianin tlai lo atom chwang lawa chu wangin ganon soi ve le lo kan ole ti chwanin message nang chu kala khek lo kang tu na kan ngai thak zo chane na in mil kha twang na ron thana bang haning kar non char lokani wan khama pho ani ari moiram ti khao la pho atham tak tak mai shang rui lama kan nei te hi alu tak je dani ti ha kan soile lok tu ani chuanin kan ngai thak le tur hi am veng branch wai me zai pol te larem ani dona e khai lim ro ti lan ron rem don ani lim lo ha kan phare reng lo mo chu wangin e khai lim ro nui ro ti kha kan ngai tha don ani a in sa vai in lo lim ula lo nui ula bidang ti tan na som na lo ni ro o tiang cha do sang na kan in lan pa e

anzai thiam he mai thiam tak maya e khai hlim ro ti hlaron rem tu ti kha am veng wai mi zai pol te ani a zai pol a tel chin chuan kan sha anga zai pol a tel nom na te tam ta ko matin a ha thla na te po om te langa hla zir reng te hinga ya kang te kha chen tan chuan ani nom em em china te ro zai pol a ku la ta ya a lo tel china in mang zong so te in fa kom ka ti em em kan fak le cheu nga to chuan tu na tel mek te po chenem ngai ta ka in zai pol tel na a te tha lo tho je la in o te ui la fa lo seng zel turin kan la du sang na kan hlan mo mo cheunga chuan message pakhat kan charlo kang ron lut sa ber hi o ngakte pa bil khotli hian rgs sang te jinglam chi bai le vaini duty hun nam taka i man thei na du sang na hlan chung che in la play le tur kha meng moi te a par pari pu jela zamali tan khla ne ron ti ni ole nang po chi bai ka buk cha vo in nam taka hun mang turin du sang na kan hlan bok che ani o chuan sethlun mai me zai pol te lareming garin oile dona chura sanghawak lanran sa dona hela hi ka du reu topa handi te ang a tun lai chang takin ka du reu topa ni lo do ve nom chan in tani selatin jingto ngamin ngai tha a lir the chang mek jin kong zo inom chuan in tani sela uluk te min lo ngai tha u la in jin kong zo ti nam tu lo ni seti ina ka du sang na kan lan se fm zo hi lo bel zero

ngay thak ta kha chu ra sang hawak la ani a se thun wai me zai pol te here mani la che tak tak mai ma lai thon thu me chana kan han nei te ngai thak turan om te la phwa thiam tak tak han phwa te hi na thiam ve lo tan chwani na a lu em em ma lo ngai thak kha kan ti the ni a te ro kan lo ngai thazel chin don ya o fm zo oya chau lo po hiam chuan vi kung te hian in arje sang lo vein io zang khai tak kan shele the hi avalom om em duty nuam o next khai tan liao liao ran te ole ka van lom em nang poi lo lang vara ka lom na tukani o chuan par pari pu hian arje sia sang te il ron sai ti chu tlang wal lai min tingai hle mai ron tia ani don lu tukani ti ron tlang wal lai ti khani lo sabe na sai in kan ringa eng po ni selania lamoi tak tak in tlang wal lai ti che chuak thei tur mo ngai ti tur cheu te kha ala om don ani o tle maral u deu tan khan chu wangina lo bel chun som zel u la dar kwale mini som ni tleng hun kan mang hau do natu nan daria le minit somnga pasari ani a minit somni pathum hun kan nei ani o chuan kanin oizel dona message jangte po kha karan chhar zel dona ni all kala chhar lo te po khalo lungphang mai lo ula tiang chuan in nuam takin hun man kan tum zelanga tin tuk chhan ten a to m ti te po kha ran sa ula enge in ne ti te po kha sha te po chak omalom le tro kanin chil ton zelanga kanin kom zelanyang chu chuan wanglai ni tin kanin oi vele thunga kanan branch pai mi sai bol ten an random dona vi kung te apar pari pu matlang a mission veng lenghak te pa bil khathir te tan kan hlanange.

in misha tham na kan han dil non le a kanan branch wai me sai po ching nun ti hi mal sai kha law ni le tlat me ya kha po kha ai ke ma ni lam kan system a kha ni na law dik law a ai the tu ten sha tham na kan han dil le mol mol ani ole ti chuan a dot le hian in am veng wai me sai po te sai in an la ve min garin oi do na ka pian cha ram nam ti hla no nem do na ni he mi zo a hian kan thla zo hian message karan char don ya o Thank you.

Vulring rock piano zoram nuamti inti am tak main min oya amving branch wai mi zai pol te hani ak piano zoram nuamti la ani a helai chu a chale katya e hey ke mani po ina no pangte te te pon school la kal lai ang po a mo he media school ang chin vela te po han sak pui the ya han zir the kha ni a he ti ang lalu tak tak hi chang thar zok te hiani ne kan ngai lu tok lo poni mai the ya kan lo che lo poni mai the ma se in in zir tir se la a shi ve ngai lo te po in shi sha ze la e kan chom non ze hi ngai le in ka sha ti lai te kha kan soi ve le do ni dar kwa le mi nga lo ne le ta a mi ni som pa nga hun kan la na ya la hi pathum ma mo pa ni ve kan la ngai tha te dura ngai la akar laka message chya paten mo jelaza maron langa a message a thui china wang in lukte wing gan charang rjs sang te nang ma book more ante avo poi law si e maranta iru ru in poi khai law ti de ani chan a chi don me alaw nya o eng poni se kalom lu toke chan anwam le don e zai ti le tur zong zong khai duty pui nen dan le control room duty zong zong te le duty officer tan le uma twang a mission veng pusang ma mate nu pa mission veng changami ta le ngak te pa bil kha clear ramatui rial silo nguri sol eng par pari pu pa eng a le ka ngai mm rjv ali mai lavin ba in duty nwam ule heron tia rj sang no aron tia mo a message chang atai bang zhe han gan chair ni zu mo message chair line evoluma zoi shit ka ti tu nai it ring shit the yang emon ta ka ti ring to lom hei chwani na nya zai kha lo ring zok shit te kha om ve chin chwani run run so ula tang te khan mo chwani nya message a tweet tak mai chair nam tak box si run thona hei irani ji po lo ki var var ni ti khan shipot mai la chwani meng moi te khan a che si sang boy ji bai diu di nam le run ti var bo ko le che bai le nang po hun man ma mo chwan chwan el se sai lo hianin avan nam sang te veini lo om le a bal la chat te wan lo zara karon che chak che aron te man la tu ik ti thu ka mani khan ka so ya ti roi lo shit chata i lo le shi renga kan hwa na bal lo a kung pakhat po iming sia sang te ka wa to pa chai na dwa a dwa na wo sia ron te e lo wa se ro kaming te ka lo a wa la chanin alo chamyal ma na van lo mo me milim thei tak ni po karinga lo lim je lang je ron ta bathyan zara milim thei tak hi kani ve a ilo she cha ta lo mum le mai chuan ang polo lim je la lim hi a cha ni lu ngai ai chuan tro chuan kan ngai thale tur hi du na message thon tu ming ka chair chua tak te el je sai lo meng boi ti a le jail zam te tan lo riau khan kan hla na nga sit hlun wai me sai pol te zaing kan in oinga zoram oitu air ti hla anon rem do na he lai kan tan chuna lu le ni ti te po khamin lo sha sakula nang ni tan te po ania nga tro ko ni se ngai thatyang

Zoram oi tu AIRT in thiam tak main se thun wai mi zai pol ten min oya All India Radio hi athokate chawin kan ti vul thei lawa kan poi mo em em athokate amai ro chu ngai thatu te hi chutiang set chuanin in poi mo veni ti khami lo shat pui ula ativul zel tur hian changang o ting kan in so many Zoram oi tu AIRT khachu kan safai la ti ila kan soi swa lawange ti ro FM zo oi bel tu tan phe chuanin a lu tak se tani karam ka nei chun ti la kan ngai thla le ma hianin message hi vi kung te message kan chhar le lokang e playlist te abumoi tak em lunga tileng vong vong hle mai ron ti a nia moi tak je tu kina mi ho hi mo asia lo man di tang tun lai chang takin chuan e playlist a zir tom ni a poron duty le ro rj sang no ron ti a khata khachu ka man cha lavin karinga min lo ne ve to em em mang ka tu bangin kan in ther film de ulek to nge tun kara tan chuan ale chuan message te hi karan chhar zel dona lo lung phang lo ula o good boy hian in archi sang boi lo rang le hlala iwa ha om be ron te ha love pathian zara kat ti thei zela nang ma ni wang te hian in ha chung chung le hun nei lo chung chung te pon han ti te ang ron kal hi ron duty hi kan chak em em ni ti khamilo shat pui ula kan tan swani na fm zo oi hi ru em em an tin nang ni point lo ti khamilo shat pui bokula o chuan zar moi tu ai kha ai ar kha mania vai khat ka ngai ka ngai thla fu aron tia thlan le chin ka du a thu pi ka she to la vai ron play le chata ka lom em em email cha zo sa daron tia miron bol pa ke miron fak pa ke ba ti ro na du tak mai ana tu pui shat ne la ha kan play fu chat mai a e tu gin zu kan in man chat chat le mai lau chin cha ro zoram oi tu moi tu ni lavin oi tu o zoram oi tu AIRT khani a ithan le du pon sethun wai me zai pol tere mani larem hun a te pokhari thlang theyang chu ti ro chuanin RJC sang te chi bai hun man nuam le i play le tur kha elarama mi pc ma zar te tan le nang le duty

hi akashwani aizol fm zo weza point pasari atanga pon chwa ani da somle mini somli pakhatani a tuna chwanin arjust choice mizo hla kan ngai tha anga lengjem hla ka du zong in tana ka than chwa te garon sop chak dona da som pakhale mini somni thleng hi hun kan mang dona mini somli chu hun kan mang dona o tuna mini som thum pakwani to ang chuli khatani to wangin lamoi tak tak in tana than chwa ka nei te hin lo du veng ngei karinga milo chom pui turing kan som mol mol bok chewatin message manga milo kom him do ta 6033373370 hianina message kha thon thei reng bokani ti kha kan soi le bok anga chuanina kala du zong ka than chwa de chu amoi chin kha in shat kha tro chuwangin moi tak takin ganin oi do nani ama sabra hianin engya kan han ngai thak ang o kan ngai thak tur moi tak tak te hi in safaya tang ka lan mol molani felifana zahi han bulhi han janta ilavan cha om ve tro felifan ai zai ang bengye kan han ngai thak ang o boi te ti khani mei sela tro boi te ti la kha ka du china hela hianin bulin chan te ang boi te ti la do ve zong zong tang ka la ni o

Eng ma reng in min chen long lo ral leng sel la an ka kan hlau long tia in mangai ten het taka ei thu an tia ma han von tlata thu tiam te an ting het tla chuan in chen thei tu tur hi anom non la vani amai ro chu pakha zok zok khan in thu tiam kha avon lo chuan ina tingai na kha om lo chin ani tro kan ngai thapa anga kan soi pa bok nga min chen long ti hla jela thlen lian sakhi sakpui tu he farnu jela rin wati seni ani chuan ma tlawang mission bank hian in boite ka ti to don se ranti boite ti la kan ngai thaka lo la fu de wanyang e poi lo reng re in ko dot te ka chu i kan du lo phal nang mo chuan as a silo hian sia sang te boite ron ding hal bok kan la ngai thak chu thak man de wanyang tro rose party mi ron pe e ma tlawang as a silo hi tuk lo shet rose par pathum ron thon o pang par ka lom te me nya ale dora leng se na an ka kan hlau long ek ma reng in min chen long kan ti a amma ero chu mangai na van duai kan ti vele thung don si ani ek ma reng in min chen long ti a van tla ti chuan an thu tiam kha an len the na tur chuan an chen anga ya chu ti lai chuan mangai na han lo van duai vele thei thau ani ti kha kan che chun zom don ani mangai na van duai ma mi vartisak hyang kan hunin sunzom te ang

ifan ai zai kan ngai tha to a jela thing len zai kan ngai tha to a mami vai te nan nun zo ma jong te pali kan ngai tha to a adang hi pali kan langai tha thei tura ngai let's me ma chan message kan share lo kange jela za ma hianin rgc sang boy no aron tia ilung dum e choice a he hi tel sham tel thei sham se ka te jawin asak ka thang ber che ti la kha irem ti chuan khong ein min lo play sak o itan le duty pui me ka arni Karni te kan dia RJ ti ke tum bok sa rani ron te bok sa karani ji RJ bi elitan sia man tau mang keng in kan la nap na pangeron ti a ole no la nap na bro swan in job hi chu ka da te la ma se he la lo de hi ka da chu chu mi lo jom pui mai don ya o na ban cha don em ti ro swan bi kong te hian a ji sang no leng sem la moi de de lo de chak ze ro ang ai thak lam chu ke ma ni chan chen lo tu nei ve te hi a cha kom che na ran ti nya ngai thak lam pang khlo te ma ula e kan in chen lo mo fm zo oi listeners ten en hian in chen te hi kan ni mo lo ti lai khlo vong nu ula let's talk good boy hian a ji sang boi kala om reng o jing chang khan ron te chalut tu even fel tak em swan ya lamoi tak tak ingadin oizel do na message te pokoron thonzel ulakar char turo mhena nuam chin ti kha inshat khadang ni pon swan o dot lya hianin inrin lau deuni mai the te khan ti la inrin pokhalau ni mai the boka elizabeth zaudin pui zai kan ngai thi do na be se na in ti laron sa do na kanau pan lai mi di school kan kan lai vel khan alar the lutuka ala hi mo kan lo sai pui vena sa thailu tu kan ni khatyang ka set a ron chwang nge yang khan mo kan han te ya ka thiam ve fek zelanya ai thang

mitla alang lim tha ti in thiam tak melung len thak em em in min oya min oi tu zai thiam tak me kha thang ro moi thom te ani kung te hiani play le tur kha judi lal thamani ma bok tan ni poi mo takani palin din ron hlan sakani jail zam hian sang archi sang boi itong swang ai lo chin kha o in me lawani hilungdum ilungdum amoi lo ane heran te mi ron tlon keu ani chuanin ya jawi te pokha idu ti ka sha a chuwangin ni china hani ron thanga lunglen thla lu tu vek kan ngai tha chuanin e kan lo chap palang ti te ha ka hlawa mo chuwangin lunglen thak lu tuk lo deu lama te pohan an chuan ta ila van cha om em ti ro jawi la ram zavin i hlut na ti hla sak hi kan ngai thanga ma chona khyang te pho ania jila za mata le lo kan la rang e tu ma dang than sak lawin

kantia ding ai lung len twa zong zong tan kan la na nga ta mi la ka ngai sa ngai thak zo hian in digital ben hi min kwa twa lo di ti laran sak chum zom do lia dar som pa khale mini som hya hian rjvl havin hindi la ka ngai tha ang ni rjcs sang te kan ye

This is Saving All My Love for You by Whitney Houston. And as a silo, yan in biang no te hileng puyako om katrian tilao zin tour. Kamuaka alum hap hap kop mai kan tui zoi zoi me katir sot sotin. Skashia kalau lang ngagring si anya moy tok tok kuluma ngay tlak si lavot kan tu at ya lavot tak tak play don an lang ngay tlak sak zela di tuan in hei gitu ka shitang om na ang ringa ka in kulu na mo kor lum lum te ang berte ne ka gan bora ka vahani nang lau em tiro ka ngay to si jewa karun ti ve sham sham ni mo ovo in tu jela zama hiyan good afternoon RJ next song itan le katan arun ti ae ka van lo tak eh next sa kaplay le tour po himoy bon turu do na tuwan sa milaw ngay tlak sa donya. Alright, for the next song we are going to listen to A Whiter Shade of Pale by Annie Lennox, and you know she has a very haunting and iconic voice, a classical song, and this is A Whiter Shade of Pale by Annie Lennox. And Jelil Zamale Elsa Sailo kan tansa kan oh himoy titakan lo ngay tlak tan khan katlan sake

RJ nung nung ihawin sa plamoy tak tak kan ngay tla kan ngay tla zaw ta a dar som patni lem nit som ni pakada ni at sonulam alaw ni tareng maya zing lama te hun noan tak ing kan mga tin sonu apo noan tak zela man kan tu mga ti chuanin mi zaw bi ka chuan segment pathum na lo ni te der me avoin atan hei mi ba ka hian pakhatala om do na dar khat le minit som nga khan aba khachu sa phla le hindi la khana chun zom do dani ti chuan in rjs ya sang te kani a in tan dia le ka lo let le a zai ri moi hun karon man pui don che wani dar som pan hi le minit som li pan hi ania tu na hian dar khat le minit som ni theng zai moi tak tak in leng zem la in ganin oi do nani ama sabi ra hian ngur hun za ma chak chak zai kan ngai tha anga ala saka ka du e me mai nang ngai lung len ka twar so do nem ni ti la ka ti la nge mai ka kan salo ka ni ka salo the ka ni lo mo ka du e ma wangin kha kha kan ngai thang freddy the rat sang apwa ani a oi moi lung run lut tu kin ron sa do no ai lo ngai thang nge ro chuan message te po khairon thon zel do nya

lo chuan ngai zual ti in kanin oya mili la tan moi sa kan ya hai rjv li rjv l ngai zuali bo ya do ye me mani ama la kan ti to kamo hoi message te hing ngai ron thon lawa ming moi te cha ron langa ngai ting in sum de unge engi om ja wen rj te hi min lom thot lo zo no izat kha kal tuang riau me ale ming moi te hya sia sang boi chan hun man nam le ron tia ban fil tak em ming moi te cha ka du sak to ang ming moi te cha hi la thlan ga ti chwa sak to ang hale kalom nu tuk chan nang pa hun man nam o kat ngai tha le tur hi mo lun za ma chak chwak zai ani do na a di du lai ti lai min oi nga ma nge ta chin sa ina pho ani ming moi te tan chau kan lan tiang mi dang khain tel ve me alaw nya o ming moi te tan leaw leaw ni

di du lai ti in thiam tak main gur hun zama chak chwa ki na min oya ti chwani na lamoi tak tak kan ngai thak te in lo du ve karinga jin kong amin ngai thati nom phe chwani in jin kong zo ti nam tu lo ni sila tin du sang kan lan chewa tin message te po kharon thon zel online in thashung nge in manri lo te po ka shilawa amai ro chu thon the reng ani o da khat le minute ni ani ada khat le minute som ni thleng hun kan mang do na minute som paria thun kan la ne ani aral he pui zain green oil le anga ani hya ni na ka ve reng che ti la run se do na ve reng ri ro ve reng kha kan lo nei ve the ya khang te kha ri ru mi tha da chungin in ngai thatyang.

kan ngai thlak ta kha arlang he puin ka verin chi ti hla sakani chuan ming moite hian in achia sang boi an re hlom chan chu iran in nuclear an hmang anga an pul vek ni ang iran te ni ha nang ma chak ran lang je mai ra te ra nge pa ni chok po hang ni kom lim the tho wa te ro mi dang de po ha gan lo mo mo lo jok po lo ni mai the ya te ro chu bang in nam de wa hun man kan tum zel don ani chu ni le zan kho ka mang ral le chin kan tiang ngu lun za ma chak chwa in aran sadona kamang ral le chin ti hla ni a ka tu em em hla ni a he lai moi ka ti em em a ming moi te tan yaw le a kan hla na nge

nei tha ta kha kamang ral le chin ti lhani a thiam tak mai ran chatu kha ngur run za ma chak swa ka ni lamoi tak mai kan ngai tha thei te hi kan van van nei tak em ti ro a sai thiam ve lo te la phwa thiam ve lo te hi chan ngai thak lama hi ani na chan hi kan lo lak ve tha hi kan lo tho ve hi anga ya a cha a he mi in lan record ni chan han ngai tha sak te music video an sia mani pon han thlir sak te thiang te kha thil chatak mai ani a kanin support ton na oh kanin lom ton na han di tiang mi zo chung takin khatyang kha apoi mo em em ani ti kha han sui kan sui le lo kanin chu oh chuanin jela za maron lang hlol mai rj sang no ron da tuang takin hong che o ron tia ole ka van lom em tuang taka ko ho the ka be se a chuan ka ngai don le mai che dam chuan kanin tong le thwai thwai thwai don ya zai ti le tu zong zong kai dan tlem le karani grjv elitan sia vum thurin oron tini ole nya hey irani ge le rj nung nung hi an bai khop me photo shoot an ne mo tuna hianin tu moni zok zok tunge ka soi lawang tu moni zok zok ham boke dongani pangpar moi deu mai tu chu a shooting khan ne pui vel ta a an pan law lain in eng mani thir aruk te teng kran shi lok chani chu kyang vel khani kan lim khop mai ole bili le than moi za hian ganin oile anga ching khwal di ti hlaran sa dona ching khwal di nei zong song ten uluk tuin law ngai tha ulatin jela za ma poi ta liao liao kran hla le o i fel chien law lang le zia lang che umeng moi te nen khan o mitang te po kha kan som chewa 6033373730 hian sms a thon the rang ani o

quality ti la kan ngai thak ta kan ngai thak lai me khi bilila thannoi sakani chuanin kan huna lo top don na ya minute thumala oma hla nung mer kan ngai thak ma ina vi kungte message kan chale lo kange kungte hianin kan in chenani lo nai le ta khoi lo ikal na te min hil big su o kangai nga tang che aron ti ni eng hil ngai lo ring ring fm zo oi hi kan ta na lu a min ngai che tu te in kan ta nin lu em ema chuwangin ema kan ti tiang war de win chuan kan ngil ngai lo chuwa kan chereng chin se wani ti kha mi lo chat sakula chuan di mel cha ti hi ngur hun zam chak chuak sakhi in tan liao liao kan hun kharnan kan manga dar khat le minute som hi thleng hi hun kan mang dona hemi ta hi ami che hun kan mang don ani ti chuan in vi kung te a jela zam le meng moi te a tun segnan bi ka hun min man pui sham sham tu te tan kan han mol mola dar khat le minute som nga a zai fakin hun man pui tur che win ina che si sang te in tan liao liao ka la let le ang di mel cha ti hi

0: hi kanu le ka pa mai ba ga han u na pathum kan nya chu zong te chu chu ka nga te chu kan ni mai
1: e nu le pa te ne la chenga e le khai zil chho ta kha ka shet sa ta e khoi school a te nge le kha izir chua te te kha har sang en
0: har sang
1: she vek thei tu na ma ya pin she te che
0: nursery ka zir chang hya den Saint Mary's sumi electric venga song ka zir ta chuan na Saint Mary's chung in Shillong Saint Thomas a te ka kal le a te chuan Saint Thomas Shillong a chung in heta Aizola ka runin sun chaw le a Greenland a te ka kal le a chuan Greenland a class 12 ka zir zo hnu hya ni hemi textile line hi direct line a om ti kan shebik lawa ke mani point kan la blind ve ang reng lut tuka ma se khubi go hati a khwan in Indian Institute of Handloom Technology om ti kan sheta ta chuan ka zuk zir ve a ma se class 12 zo ni maila diploma course ni ta e na te lo har sat to wang in tu lai na na lu theina tur chance cha chezok ne ka chung te na ansha da wang khan ta han kan zuk zir ve ta Indian Institute of Handloom Technology ya Guwahati ya chuan chuan I khami diploma ka zuk zir lai khan in hemi textile engineering course zir theina omani ti ka zuk she chuak le ta ta chuan I diploma ka zo hnu khan in Rajasthan a khan Manikyalal Verma Textile and Engineering College ti hi oma chu chu Bhilwara district a khwan oma ta chuan ka zuk zir ta a diploma zo to ka ni wang khan first year changa I zuk start mai lo khani lateral entry second year chang khan kan start thei ta chon se lateral entry chang ka zuk zir ta a chuan kum li course ka kum thuma ka zo ni chu ti chan e he engineering chu ka ron zo ta
1: chuan kum pui chuan kum
0: kum ruk angani chu ka zuk zir kum li khor spo khan in azir thei tho ta direct line khan
1: ni ta chu izir line school ikal line kan ti dei te a te a thiam thei bol in nge ni a nge a tam lon kan ti ang chi thiam bem bem lo thiam lo chuang lo nge ni a thiam bol in sim sim ti ka ka chen chang nei nei
0: a thiam bol chu kan ni chu kai ti nam chi a lo ma se a pa ngai ti ve ang e he engineering kan zir nu a te e kan har chuak ve ti me ang e thei top chwa lo na sajya mizor ma hani ka ngai to china competition hi asang vak lo hi ka ti china mo hi kan chan ti po e test na te exam na te feel te kan lo om ni pon za tha ga khan tu ma hian kan ngai chin lo ma se pha ya te kan han oma vai ho inan lo zir na sajya len lo tum na sajya te kan han shat nu a khan in e ti chiat te feel chu soi lo ti ti chapol ni te kha za thang zia te kha kan zuk sia kha ta chang han de sat takin le kha kan zir chawa ti khan roal pol ti me yang a roal pol chu ga ti be ho
1: ani ta chu ei tun ma ti ve le khang lang tai la nang ni te ke ni te pol lo ni ta se la kan no pan te ma kan han no pan de lai hun liam ve she to a pol lo ni se chu mi chu azir theyani ti hi shelo ha kan tam ve ni hetiang hi tuna po hian ilai nei textile lama lo ni ta ha textile engineer line engineering line ka omani ti ko kha kan lo shi lai nem lo ni chu tiang chia chuan line sang sang po hi a lo zir theyani ti hi kan lo in shil sha tok lo kan lo shi lo ve ni bizo te hian kan ti tok tiang tun la chhalai te bikin an van nei zoning ka shia han zir thei mai hi I atam em em to tin soi le soi nu social media te chak em em a tin information khoi mona tangpon kan collect zung zung thei to na ya hianin azir thei zung zung lai te hi thil kanan she chho ve ta a chung lai a chuanin I izir hun lai to ka ka ngai to a textile engineer kha I textile hemi lai na shim shim hi azir thei ani ti te nang ma I tui em em angin o chu ka ti ai tui chia big lawa shil she tu che an ong nge I tu tu puina in nge tu shil sha na in nge he textile engineer line he iron khan ing tia nga zir ngot nge in ilai kha min an soi zau sak le shat ta che
0: o chu Indian Institute of Handloom Technology ka zuk zir chuan in handloom kha kan zir ta di chu mai ba ka khan in textile part khatle kha kan zir tela kha kha interesting kha ka tilu tuk ta chang kan zir tu tu te ho kha ka zo che na kan zir tu tu khan in engineering line a omani ti min shil sha na zara kha ta ka ron zir chaw ve ta a lo interesting lu tuka feel thi lo zaw re lu tuka he puan puan tha chu ke ke pon

0: Ani taksu kangai thi tu ten kan lo sia in karinga kan ram ho sakna man changkai thei dan tu rakha ei ru ti nen tang hen kan ngai kha ania iron soi tu na iron soi zo che ta ta changa karin ru zona pakhat lo piak ta chumo le sil pangang te kan lo khoi ta tu nei soi ang khan sil ka po enge ni a thabel chi ti mai ang kha ang tiang te po kan ram an thatu em em la ya te tin hun enge mo chen liam ta chang khan sang e la changa e engeni kan kan ti ang shui enge mon siam chhoka chu chon enge mo ha bel han hun sanang chi te mo enge mo khatiam kha nam san to pol hian an siam chhoka ni I thon chhom mol mol pon lo nei to china ama I ro chu voin na hianin shiat tham khopa I kan la din chwa pui lo na I hi enge kan chan mo bok lai hi ni ang nei dang ka sha cha ko nei
1: o chu mi lai tak chu mo I khami a fiber extraction kan ti mai ta technical terms le wa han sui chuan in a fiber lak chwa nuwa a post processing tak pe hi kan thiam tok lo chu han thiam turin textile engineer hi han civil engineer ang za te han ok te chup tai la chuan in ka production hi chu kan nei chalu tukang ma se khami a technical tak ka kha azir mi lo tan kha chuan in zuk khoi thiam ngot the ke kha ni box si la wa o
0: ani tak chu iron zia chuan khan in engtim nge ei zo na ni bang chun zom nge ni ya enge tu na hi ti mek ti te kha kan chi ten du
1: a tu na hian in e Commerce and Industries Department, Asun Cluster Development Executive in Sumi Handloom Textile and Handicraft Wing, Asun Katok Vemeka, Suan Lungle District, he Katang District and Iveta, Tahian in Handloom, Koyang Angte, Kang Ho Kap, in a technical super, in a technically can cover supervise Veni, Suan, Su Maybaka, Suan in Izunan Hian, Silk, he can Mang Vietila, Hemi Silk, kukun hi farmer mun shang shang district shang shang jang an thar chwa hi kan lo le sakwea so a post production ka soi ang khanin khami a fiber extraction kukun atanga e ala zai lak chwa chumi ba ka nge a process tam tak om kha kan lo khoi wea tikha puan ta tu te tan la zai an duang rong te e an duang zata sin le chang zok te khan kan lo siam sakwe ta chu chu circle department noya tho hianin circulation department puina in zemaboka and reeling and spinning factory ason kan ti chove me
0: ani tak chu ma kan son chove zel dura pu ngai la e mizoram te chu e tho chwa kan nei tam lo wang hian india ram central la mina chonglom state kan hanin ti fo na ye ko hi anita achula ya chuanin nangma ni ang chiao nangma ni line ni kherlo khami a process na tura ta na khami engineering line na mi tam takharon chuak sina kanram thira thas boxia tiro kanram tang nei athil siam chwa I ramdanga han phone chwa te poka thil cha bam tak tu ni in ka sha a I iri ruwa po I vein karenga amai ro soi le soi nu sumle pai poi mo boxia ka tiang thil ti pa sa tu cha ma sa pe na sumle pai mithiam kan mo ruwa li I a che ve na tu le a man ruwa lam khom na tu le a khol a po lo ni sela sum kha kan mo mo sa lo the lo ta ni mizoram kan state pa che sia department base mo sarkar base lo chuan in che nge da kha om box si lawa I chu ti zung zung in sarkar thil process sum I thil rei ta ka lo ni ve ta chu ti ang ang I kan fabric du zo ri mo enge mo kan han siam chwa du a po kha khol han nei zung zung tu ring har sa et in do la ni ti kha I a lang re nga chiang re nga chu chu I du ang hian ta hi thok thei lo ve tho bem ti ka sha cha ka tin ni kanin kom na enga te ponia nga tin kan sarkar how to te po engtiang in nge tun aina sa hian kan han shil shiak theyang helam han hoi deuh thei tur hian engtinge ka soing ka zo na chu iman de kanin karenga I du ang hian I thiam na le I zuna ang tak kha I zoram hian du ang han ala chor lo hmel ka ti na hian I chulai ta ka chu I a process na tu thil kan nei that tok lo wang te ni theya chulai ya chu engtianga I kan entinge kan ti ang soile soi nu sarkar base lo chuan department base lo chuan thila ti lek thei boxi lo lai hian ma chop in na yem chutia ang han process amo han thi malang na tu thar lam deute eng mo ril ruwa ilo nei ve ro ro te au men ka she cha mai
1: o e chu ta tak chuan in india ram sarkar hian in ministry of textile department hi nei ta ni so ministry of textile department hian in an hnuaya textile branch shang shang ka soyang deu khali circle journey mo handloom anui ani mo power loom te jute kan ti ang chi te inline pony se khata e hey entrepreneur business khoi du ang chi shim shim chu angai poi mo lut tuka chuan abi takin tunlai chuan thiamna te alo sang to a power loom production hianin handloom

0: production kutnge ya ta thil hi aron lo lan chan mek wang hian handloom hi angai poi mo em ema ta chon handloom noya business ti du tan tiang e ti mai tai la central sarkar noi han subsidy scheme om ta chua chu chu 80% kan ti ta 80% kha government of india na tum saka 10% kha anmani beneficiaries kan ti mai ta ami mal business khoi tu tur te khani an tumangai ta chu mai ba ka chu tiang che chom power loom po ni thau ta chuan silk te po e coal te po mamo don taila e central subsidy te central scheme hnuai a khanin a thlona claim theina tam tak hi om ta ni chuan a big takin a khoi tu tur te amo business run tu te kha mi pa ni lovin mei chhian long ni phei chuan ham chhat na khan nei le an nei chhale zok ta ne 100% e claim the te om ta 100% government of india ina tum sak top te om ta chu chu scheme shang shang hna ya hian a har sa he call te kan nei lawa a har satna chin chu tu na po hian a har satna po kan tok ve na sa thau ta chu mi khol chu lo nei la chuan o heng e silk te po kan process me ta ga so yang khan e silk waste kan ti ang chi te chu mi khol chu lo nei te la chu ta chu tiang a chuan siam chwa thei jok don sin o ti han ti deu vong vong chang te po kan nei ve thau ta ma se khang te po kha central sarkar hne na kan han thlen kha chuan mi lo ngai poi mo saklut tuka project te kan kal puyanga ti han in the kina chuan project a hlotling te ni chuan anmani central government of india ne a changin kan claim te kan nei ve thei kan in basic field chang chang a claims kha om thei vek ti kha ka sei nga ni se
1: do ang tha le in thiam na te mizoram tan le tin midang enge ni unemployment problem na sa em kan rama chuan ni se tha wanga chung ti tan po a employment generate tu chatak te po lo le ni chhozel thei tu la ya in thiam na tu na yana sa a man thei hi ni se ti hi kalau du ve ngoi ngoi tu nan sui lai i me ko khan mo i ani le mo khlai ka chu kal san tari ila kan tam culture von himzel de tur ta na kan von himzel na tur chi khata tan textile hi man tla ki ni sia em
0: man tla ke kan nam thil te kan ngai lua nam thil te po antinan state da te po wakal taila an nam thil chu kan wangai hlu top ang deu khanin e vai ho te ti mai ang nam dang te po kan state ta te rong kal ta se kan nam thil kha chu min rong ngai hlut pui ve chu tiang che chuan kal pui zel chu a tha a kal pui zel tla ka ni a ma se chu ti rol chuan kan thlen thui theilo na chan ni a ka sia thi kan soi le dei ma ka nga e acrylic product hi kan mangta ni ala hian tuna kan sa e cholnia kan puan bi angchi te po hi atla puin acrylic product ania tuna chuan rashmi kan ti angchi te ron chuak thar le ta khang ti lawa chuanin 100% pure cotton te 100% pure silk te hi nei hi kan tlem lut tu kan ni atla puin acrylic ani ta acrylic hi chu petroleum by product alo ni wang hian machine ta na safe lo dimayang taksa depa om reng ka chuanin skin disease te skin cancer te kan nei theina chance kha alo om le zel ta khami wa khan nam dang hi ho hi chuanin an ngai sang lo an du vak lo ta cotton te natural fibers kan ti ho hi an du lut tu zok ta chung ho mang chuan production te han siam taila tun aina se zok hian nam dang po hianin kan thil kan nam ro hlu nei thil te mo kan kan nam design kan ti te tiang te hi production kan siam theinga chop e puan ringot kha nam dang tan chuan alo changkai cha lo mai thei ma se bag te enga mo kha product kha kan diversify danga kan han siam dang lamanga production kha an lo nge kan kan ki mani rama chang po han export production hi kan nei tam jok thei dur ania
1: e so izon po kan rual o na in ka sia tiro tin so ile sai nu shil she tu le mi ze tir tu an om lem lo chuan in kha tiang kha i ngai tu a chuan a chang ka kan shil lem lo wa lo swa thar cha piang chu chu a than ti chu chu moi lu tuk ti kha me sia pe chu chu chu an nei a chu mi chu moi ka ti ve le tu kan ten le nei kha kan tum dang kha ni mai a kan tak sa ta na tha hem chu tiang ang tak chuan le lo cha lo ni mo ti po kan she chuan la ba kha mi in ze te na kha kan nei lem lo po ka in so le so nu dang ma ni ang he kan na nei lo wa kan ti to pa nga tin e ithiam na te izir thiam na i fin na lo char to te mo tulai na sa zo ka zoram hian so the da ni om se ka kati ngoi ngoi kan kan sai na le ngi chin ka sai ta khang khan mo i eng tin ya i mei cha pui te emo he la chalai ta ki ni la ni thau na mo tun ai na sa zo kin textile engineering line engineering

0: lai khir lewa po kha din ya textile huan chu khan thil zir thei ka tam do na tu kan ni chi nei ron soi ta ang khan mo i at a tool em em na le a bikin kan ram tan ti zel tai na a tool em em na le a chat na te ka mi kan shit la i han zir ve turin helam pang i line te hi ron thang ve turin han han som te a kan ti te
1: i hey textile engineering kan ti chuan a mei chelam thil real hian kan shi mai theita ma se vaira ma chuan in mei chia in mi pa hian an zir hnem zok tiang a chan chu i puan than rikot kha lo ni lo ko soyang deuh khan mo thil interesting tak tak hi atam lu tu kani i antenna civil engineering ho ve na an man tur thil ta kha kan lo siam chua sak dei theita chuan chu mai ba ka chuan in hei kan ni chila kan soyang khan kan rama i maute yeah banana stem
0: o
1: chang el kan ti ang chi te chuan inge fiber chang kan siam chha the silk te chi shau shang kan nga lu tu ka mi pakhat chawina business azawai han handle don chuan angai na om lo kan rama chang hiani ti the atam lu tu ka chuan chu mai ba ka chan e ka soi chak le mm pakhat kan soi le lo ka nga e plastic bottle hi kan nga mm ta plastic bottle hi intinge kan recycle ang recycle ngai dei kan shelo tlang pui e plastic bottle chang hianin e Adidas company kan ti ang chi kan Peacock branded company kan du do ho hianin e khang plastic waste bottle chang khanin Peacock ten siam chua ka man to tak takin kan lo le le ta ni khatiang deu cha khang kan rama plastic bottle waste plastic bottle ti meyang khang ho chang khan han recycle lila lazai demo e nge shui te mo chi shang shang thil e electrical engineering ten an man tur te mo ti field shang shang in an man tur kha tam tak kha kan siam chhuak theita chuan e power loom production po hi e han nei theila Mizoram nge ya hian ki tuna khaladan project te antita king ho te po hi nakin loka chuan in kan export production kal chhuana tur kong puiela ni donani e power loom production te hi han nei theitai la han ti swaw swaw theitai la Mizoram a hian silpolin kan ti ang chi te mo chuan ni ti na kan ma mo he meichhe meichhe thila ni ma mi pathila ni mo a than thana e kan lei chin ang chi te hi Mizoram production te kan han siam te thei tur ania roal kha kala odwe thei le tu khang khang ko nga khan hen lum ngor ngor ni lo khan chuan e chu chu chelai tam tak hianin anni po hian anni po khan ti ma ni hemi textile engineering line hi omani ti hi an la shelo mai theya chu chu class 12 science zo chang khanin direct line khan i an zir the ni ma se Mizoram no Mizoram sarkar no ya hi chuanin i sit kha kan nei cha lawa private zir rangai tlang puya ma se private akan zir kan tia po khan chu register na ka zuk zir na po chuan private anga zuk zir thau sin kan percentage score kha 65 and above ani ka chuan e guess kan ti mai ta e government allotted seat mo government seat kha ala mul ala chan le zel the thawa Rajasthan chaw ni lo Mumbai ate Punjab ate po mun shak shanga zir na Ahmedabad ate po om thau ta khanga ti khan han zir swaw swawila textile noya nichina ka soito ang khanin branch shang shang atam lu tuka khang branch shang shang noya khanin e business ti theina tur tam takhi oma e zir lai ti yanin ron zir swa saro a chat zia hi la shme yang
0: e khe hi kanin kom chan don chaw ma tia kan hun top lang kan lo theng le tam ya e soitu ri la nga donin ka shia tin soila soinu a ken tel kha lo tam em me ya hen lum le khalai puan ta le khatlai puan than ti vel chok alo min mi alo la ya khanin a zau vel don in kashia a hun tam zo hun dom zo te kan nei thei tur la ngai na tiro a zau zo tu pun kan na soi le thei tur ngai na tin kanin kom ne eng changin eng ngai khatu te zinga a tu na te sia a tin lo tu vel te pon ve thei a tin soi le soi nu ni china ni china ron soi khan ju ta chang te po a bek sia ma khatia sum don na ma ni te ya han ti ve ke ke te po kan lo pon ve to china khan te po kha i anga ina sia in om chuan ni ti ka mo chuan in i in ni tha ang in tu sam ang hi kan la theng thenge tu ra ka ringa tin nang chau in ni la ya hian thila la har sa ve do na nang ang ti ra hi tam tak ron chuak se la ti ro to nei sum tak ang khan mi tam tak ron chuak le se la mahi kan la son zel tu ra ngai phatang o impo ni sina kan hun kan ti to mei lo chuan

FM zoiza point pasari ngai thatu te sui lau chibai chami ka buk man le chawa tun chum hi zai fakin hun kan man hun tur ani a in rcsa sangte in tan lew lew ka law let le ta a voina ta na kan hun vai khatna ami zo segment nong ber ani ta a kanin mang cha hun kha thing le che to ani eng po ni sala zai fakin hun a hian pathian fakna la moi tak tak ngai thado na kan hun khar na pathian fakna la kan mang thei tur hi a chhaleng ka sha chuan 6033373270 akhanin message aton thei renga kan hun man chung hi chuan in aton thei renga kalo chha chha sakbon chewani o arlarin eng za hian bul kan chananga vanin nuam ti hla aran sang ngai thang o

Kan hla ngai thlak tak zai fakin hun bul kan chen na kha i bani nuam ti hla ar larin eng sakani a sa phla chang le lin ani bethel larin fili zai kan ngai thla anga i ta kan i si ti in a minon oyang message ron lut pok mo a rem changa kron chernon ya o

kan ngai thata kha ita kani city hla thiam tangmeya bethel rin felisa kani pathian phangna hla ngai thla ki chu thlamwan thlak china ha te po hi tidam song song zelani tro omega sangte hianin rj duty china thyang anga omoi hi anlo omani mo kapadu e rantia I play tu te kan pani ta liao liao ranti bo kani ole ngai pon ulung te win kalau ngai tha ang I fakna chongkam chu amoi hle mai message type te hin thiam chin si a chuan omega sangte hi ron lang man hlau maya khar lovin min ron sia ma tun segment hi chu toy em ema minute som panga chu ni a hla hi pathum kan ngai thla the china minute som panga hi chuan

nengponi sila message thar tur te alo om sham sham te hi lo mom hle mai hemi do ta hiani na kan rj te pani hiani nu nan laman pui don chewa dar ni le min nga hian sa phla rj nung nong hewing kan ngai tha anga dar ni le min som thum panga hiani na rj pi ali ron lut belenga hindi tha in kanin oi anga ti chuanin chanu dar thoma kan hun vai khana chu lo top don ani oh ti chuan ke chuanin ka bye bye to mai don chewa narwa lui lu te zahi kan ngai tha anga atop kharnan ka hladu hi pakhat thi kanon thlang jewa karon chop chak do dani tlan na ti hlani a helai hi moi ka ti em ma acha boka athu hi uluk tamin law ngai tha ula ti hi ka du a athuk po moya ma se athu hi law ngai thachang ru a ti in kan cha chewani chuan kanin tongle thwai tura be se la fm zo oya kanin tonle ma chu la winen kol cha in lo hlimin lo dam ula bidang ta na som na lo ni turin du sakna ka hlan chewani ka ngai do lo tuk se o in rjs sang te kini e eng ro lox sin jela za ma hianin aron thon man sia ka chhar sak lo chon a vuyang ti ka lao tong takin ho ang che o ka ngai don he mai che dam chuan kanin tongle don ne thwai don ya izai ti le tur zong zong kha i tan tiem le kha rani ji ha je bi ni ta si album thurin a chuan next song ti tan si album thurin aron ti bok ale kan lom nu to ke le hun han ba

0: Hei, Akashvani Aizola ni, thule ehla, literary magazine. Tunchum thule ehla huna, chuan thu chin hi kan ngai tha anga amasa in Mizolem chan film le drama lama ma kan son dan ti kan ngai tha anga. He thuron soi tu tur hi laramoyang yen te associate professor Johnson College ani.
1: Lemchan anti hian kolian deuh deuh panhi ane ya chungchu lemchan drama le lemchan film movies kan ti hiani drama hi tak tak en thei tura chan chho ngal hi ni bera film me ro chu an chan nu en that le siam fel ngai om te siam fel ani nu ti chuani thin he lemchan chin hi mi zo te ma kan son dan kan soi don ani a huam kim harin mai pal po um nu lang a in khong ro lo le bok a chan chu drama hi la um reng ma son na turan soi thar tur om lem lo ani lain film lam hian da sataka ma son ta wang zo kani drama hi channa mu mun mu mal tak theater emo platform thatak ma mo ani wangin chutiang hun tha chkan nei lova ko san lama thalai te le oi mela mian bo sei ni lem lo chuan en tur emo en hun rem chang emo wang to le a mi mal en tin nan se fir drama party ang thian an la choi nung tin a sei thiang chu film me ro chhun sang sanga film siam nu man ro nei ang anga siama zo fel nu nuam sataka mani ina emo mani kuta phone emo em mai the ni ta ka wang hian a thang duang le ti lo the lo mizo tena film kan si ma sak dar ne soi chu kum sans ko sam sari pathum manipur changa chu pui le la la ti ni a mizoram chung a film si ma sak dar chu kum sans ko sam riat pathum ti chu phu ba ti kha ni a a siam tu chu biak than sang ani he mi nu kum sa ni chowa film chu ta zeu zeu wa heng film te hi feature film kan ti mai thilam tak tak be chana siam film pangai ang chia lo deu thil thleng te mun poi mo te mi hring chan chin ang chi te be chana siam hi ani ram boi lai chan chin be chanom nuala chung sing a thiat lo deu te chu zoram ka mangai che ti ni a heng ba ka hian kan nam ro hlu ti te landmarks and monuments of mizoram ti te kha an siam bokani mizo te jing lem chan ro choi nung tu te chu kan zo sa missionary te khan ni a

Christian kan lo ni do Christmas an man na lim chan hin en tir chana kum sans ko som pa dia Christmas an lum na zo sa phui lui hovin mi zar kulai chu an pung khoma chuta chon lim chan chi sarian ena mi tin an lutle kum sangas ko som pathum atang in Christmas an man apiang in mi pui te ti hlim na turin lim chan an chhotel da de usela kum sans ko som pare ta phe chu lungdai bekin a chakai khor lim an chang hilani kum sans ko som ni paru ko chang sang ni chung khan mi zo lim chan hian par a chu ati theome Ramalamasu sumasatu tihian, anbel anlem chan, tontuzia jun chang, ngalde usela, chuvang chuan mi puita fuin an lomin huna mantia, lim chan da lar pale, kum sans go somri octoban tum khan zo sa pu samuel an fanu zo siam hing choin, drama in chan siang da zo siam mi kap zo bua saya, heta hien lim chan lama mi tui mi ten til chalea mi te puin an tut leni, hemin hua hien lim chan tontuzia ka chok zela, ko san le khot lang huanga lemchan entu chu chok zau zau na a hun bi le ni bi ka chhuale chan ani lem lo chuan rampum ho pan chan em em mom tari lo nin alanga tun thleng hian drama thangkur drama party le zafir drama party te na mi lom lo tak man chang ti lo chu sei tur om em talo ani drama party pani te san po hi drama te fung atang chuan athlin lo na chenom theya ma se lemchan lama hu wang dei na beran lan hialani film le jamalam ma kan son dan film le jamalam ma kan son dan he tih hin sui taila ma sa in film ma son dan han sui la pakhanna chuan tu nai hian na satkin film lam ma kan son film producer mumal taknein e zun na tan mong te ponum chanta tu ma chuan a ser thiana film ma chok zeu zeu thina chu po cha tui tak tak in sen so huam le mizo film ta na thanem ngai tak tak ti ti choni ber tu nai chuan film budget sang tak tak te pon siam chota hian en tu ni thale to ti chiang om me panina chuan film chang tu tele boi pui tu te point boi pui tlak sum lak lu ko nga posium takani an ti wanga siam ani to nul ni na lang a chang tu te singa po baje sang takin chher ngam te ponum to ni man choi en ko nga po ma kan son le ni na lang film production company tluk thuak thuak leitlang pictures lersia play run moi conflate videos production le adang tang aloding ta ti hian sumlama pokan zo jom to le ti langa film tham premiere kanan ti ta te hian masona tam taka kingtel manchoi en the da ani te sum tam takan mu chok ta mek te hian film lom masona ro pui taka tar langani pathumna chon a film screening sim sim pom munum to video shooting thleng point man ro chato a mu no min chenge mem to ni he hian masona na sa taka lan tirani ram dang tenga manchoi en tu mi pui tam tak tak thelo kara hiti taka thlir no man chuate hi masona ro pui takani film premier anan bo sai ngamte hola man choi chhoni ba ka le tura le thei tur da ni hian masona sat taka kingani palina chon film po a chhang chhang en turum ta khotlang le ram nun talan na te mangai na thun thu te mizo pasar tha te chan na ba ka fantasy movies ti mai thei kan mizo thon thu mit le history be chan film te kan lo nei ta heng te hian heng te hi nam dang te point film thale chang kang ro pui tak tak siam ta nan man chang kai chin ani panga na film script le screen writing lama pu lam po tha sot le film chen khat pe script tha tak manga chan ani ti langa chuta chuan thon thu in chhel so dan te har san le boina lo lang te anin bian na chung kam dialogue po chang kang tak fing tak tak she tu en jep che mai he ti rual hian chung kau che dik tok lo a thu dan dik lo om zau zawa he hi uluk le zula ta na thale ang parukna chuan achang tu te ponan thiam sot le hunpum seng achang an la nilo mai theya chute chung chuan in bia na tongkam an man ba ka an che dan gesture hleng poin en tla ka ni talum in chena costume te action sim sim te pon chan na hmun le a thon thu zirin an tilang thiam to le mizo fi ma chang tu te poin mi te ngai san an lo chho tai ma son na mel tilang tu ni pasari na film chang tu te choi ka ne le fuina ta na what awat siam lo ni ta hil te hi ma son ro pui ta kani mizo film awat po kum sa ni som ti panga khana voi di na ta na semani a chuta chon en dik tu jiuri thatak tak noya chang kang takin awat sem le po na ni ta category sang sang best actor best actress best new actor best new actress best supporting actor le actress best screenwriter best film best costume design best original soundtrack People's Choice Award anan sem thei te khan film lama hason ro pui tak atar langani pariat na sarkar noi a npr department lamin film siam lam tui ten choi san dan pui ro pui le film producers guild an din te mizoram chunga chau nilo national international

ohuni dan tlang puin flu kan kai tanga nithum ma tanga ninga chhung hian alang chuk tlang pui thin khosikle taksana chem chhum te hi chu flu kai tanga nithum ma tanga ni sari chhung hian ain enkol dam le thei tlang pui bok ma se taksa chaw le khu hi chu tle min a hun chhung hi a rei ve dawa mi ri sel pa ngai tan le in enkol uluk zual tan chuan kar khat atanga kar ni chhung emo ai tampo ani mei thei bok Trisel na lama tlem taksapan deu tan chuan achunga kan soi ai rei po ani mei thei bok in ven dan PCR mangin he tiang nat na hi a test thei a test sang sangin he nat na hi mu chuwa thei ni ma se influenza RNA PCR manga test khir hi a thain a rin tlak ber kumtin he virus RNA hi a in tlak thei ve awangin virus na na then khat angloin he nat na wanga lo boy ship to te emo kai to po a kai non le thei ani in vendan ol samber chu kutsil firing le midang heng na nei ho ji nga til lo hi ani ber tuin tamba ka mani taksavon fai pe hi apoi mo le bok mani kai tur in ven ba ka midang kan wa kai theina tur chance kha kan veng thei dam doi sang sang ati dam thei ani ya mani kai tur in ven ba ka midang kan wa kai theina tur chance kha kan veng thei dam doi sang sang ati dam thei ani ya ma se chu tia ti wang me ya doctor cholem lo mi ten tha an ti wanga lo ei ve top top kha thil tha ber le fin thak ber ani lem lo ti sia arang lama doctor ron wata doctor in dam doi min cho anga ei kha a fin thak berin kan tak satan po a tha ber doctor in kan thri sel na mila dam doi min cho kha puitling ta ni khata 75 mg voi ni ein ninga ei tur ani a no pang ta ne ro an tak sari na ang zerin pek tam le tlem tur ani atlang puin he influenza hi influenza virus avanga shock na le thapui thling phanat na ani he virus hi ain kai chon thei le a khu avo lai le ro sur line aleng du bi khle ain kol nan hian dam doi then khat common deu deu om nuala chung zinga man tlang lon do khan soi la zana mi virte aman ta din le riman ta din te po pek thei ani bok tin inven nan vaccine siamani a kumtin vaccine lak angai thrin influenza RNA hi ain thak thei kan ti to kha kumma sa a vaccine in a ven thei kha tum kuma influenza virus alo veng thei to lo mai thei chu wangin kumtin vaccine la kha a himber ram chang ka nga chuan flu shot kumtin pek thin ani a no pang le kum upalam ten an tor nat deuh thin awangin ram then khata chuan lak nge nge tur an ti thin bok kan soi to ang khan kan rama chuan H1 N1 te H3 N2 te bak kan la sa tam lova heng ba ka hian H1 to 18 le N1 to 9 theng hian virus sang sangin mihring le rana natna a then thin kan lo him le zual nan H1 N1 natna ang neya kan in sriat chuan emo kan in ring le la ni chuan mi pui ji nga ta tam lo ila lo thei lo thila pon kan chuak ani pon a fim khur theyang berin che tum mila tin arang theyang bera doctor te rona in test tira treatment lak wat kan tan le kan bul nai om te tan po a himber mizo te hi hu hu lom em em le ngai na nam kan ni ba ka social life ngai na nam kan ni awangin a thei ang anga kan in ve na ngai tak me ani kum sang ni som pa ko po khan delhi ya kum dang a in h1 n1 na na ve an tam thu mu chu ani to a thi pui po anom nual to bok chol hadam tuin nem le soi tongin mihring kan chisel dan ain an lo hlom awangin henat na hi mitam zokin nikhat emo ni ni emo chunga andam pui theilain mi then khate tan chuan taksa hriselna chak tok lo wangin enkol na mamo zual anom thei awangin ni ni khat nuwa masona em em a om lowa thok lama har sanna te kan nei chuan arang lama doctor rona dam doin panwat tur ani he point kan lo soi tur te hi zom har sa le thil har sa em em pakhat ma a om lo wangin mitinin kan zom thei arin noma kan zom thei vek ani ngat phei chuan flu la ka changin kan him mai pi lama midang vakai na chance kha a om lo ti lo tur te pakhat na pui pun na muna om tam lo soi tong khan pui pun na mun emo pon chuwa tam lo kha kan ta na him berani ti sia atlem theyang bera social life man hi a tha lo thei lo thil ani poin film khur theyang bera che te mo kho sak kan thiam atul tak ze eng lai po he flu the der tu emo la lu tu kan ni thei renga wangin film kur thuka tha a om lo pani na mit kale nar te khoi lo tur he topic hi apoi mo le a abik takin keini mi zo te hi tu lo de wa mit kale nar kho hi kan ching ang renga chu wangin he na na laka kan him thei nan tu lo de wa mit kale nar kho hi kan ban san na tu to tak set
ปทุมนา

0: hrisel na ta na thil tha tak ani citrus fruit citrus fruit citrus omzia chu thlai le thei chi khat man lai tonga asia chim chak lam atanga lo chuak ara tui tak anarim tui le vitamin c nga tak kho soina ani panga na changthop emo tos changthop emma polova ahlanga ei top emo tos emo ei chou tur chuan vitamin c nei tam lampang ei tam athale bok ani tuna kan ngei thak ta kha influenza na le enkol dan tinia athuron jiak tu kha andrew sia ha mi ani tuna chuan pneumonia na le enkol dan ti thu kan ngai thave le thunga he thuron jiak tu hi sara la ruat felish ra se samlu kha mi ani
1: pneumonia na na hi enge ani ti hi kan sha de fur arin online mi chen khat la shengai mi alo po a um ve theya chuwang chuan enge ani chia hi kan sha chian angai ani shiklang hi kan kai de uvek to anga a chen kho sik le om nan na sataka be te po kan lo om to mai the khatiang deu khan pneumonia nat na po hi alang chuak ve a shiklang zol pui deu ti ila aswal shan chuang lovang ama iro chu shiklang nen anin an lo na om chu chuap lam a khoi tel hi ani chu chu eng tin nge kan chuap a khen le khen lo kan sha chan theyang kan ti chuan kan khu zong hian shiklang pa nga ya chuan shok te hi a nok big em em anga pneumonia chuan a chung ril riau emo om thuk deuh a hian ana ang kong dangin han sil fia le ta ila pneumonia hi chuap nat na chikhat ani a bacteria virus le fungus te hian anat na an khen thei ve ve a chuapa nai le tui an tiklinga hemi awang hian khu te khosik te le thoha te po asiam thei ani akang puin chuap le lam chau hi a khoi china wanduai bi ka chuan apania a khoi te po an om ve chin thobok pneumonia nat na hi soi to ang khan asap chong hian kan chelar to viau hloma abikin nau pum te phei chuan kan hlau ngoi ngoi chin ani a chan chu henat na hi mishing shisel na azirin aranga amuang thebok abik takin anat na khen tu te zinga hian bacteria hi achirang berti kan shiat apoimo nau pang kumnga chin hwai lam le puikling kumsom ruk panga chin chung lam tan kai a olsam big em em boka a chan chu nau pang hian puikling eiza thil an eilowa puikling ei ang zong zong po an eilo atama he hian an ma ni taksa a nat na do the na immune system ati chak tok chin lo wang ani kum upalam po chutiang deu tho chu ani a chalai ei ang zong zong le azat hi an ei the to lova chuwang chuan an immunity a chak tok lo fo bok mishing chua phi ding le veya om ani a a chena hian a khoi emo zok zok a ve an oma a chen a pani a ve kop te an om bok chuin alan chua dan tlang pui te lo sui la pakhat na khu na sa le om na asiyama kha khi a eng deu emo a shing deu emo le thi te a chuak tel chuin pani na khosik a sang pathum na vo ta wangin an khur theya palina thoha le thorang asiam theya panga na taksa chaw na sa le kum upalam tan ri ru buai na po a khen thei ani ani le chu pneumonia chu khoi achangin nge kan kai ta kang kan ti chuan kai thei na mun thum zirmi te chuan an tar langa chung te chu puipun na mun achangin damdo in achangin le thok na dot puitu atana kan man ventilator achang tenan ni apakhat na puipun na mun achanga kan kai te hi han soifia ma sa ila pakhat na puipun na achanga kan kai the te zinga chuan bacteria hi atam bera hei hi damdoi lam thok mi te chuan pneumococcal disease antia hei hian bing nar le khuak lam thengin har sadna khen thei ani pani na virus achanga kan kai te hi shiklang le covid 19 ang chi hi ania an hlau om em em shan lova ama iro chu enkol chat lo chuan pneumonia a khen thei ani pathum na fungi mor achang hian pneumonia a kai thei boka hei iro chu michel pa ngai tan kai thei na chance a om lem lova hrisel na lam niam chi immunity chak lo shim shim te tan iro kai a

0: olsama antan pneumonia achang the ani apangi na damdoi in achanga kan kai te han soifia ale ila damdoi in achang hian na chi shang shang kan kai theya achan chu nat na kan nei awang le dam kan du awang ani tin kan fa te an nau pan line vaccine lak thei zong zong lak dir vector ani boka hei hian za aza in aveng don ti na ani lova ama iro chu pneumonia kai the na chance apot nia mani kan she chawanga covid 19 khan khovel adin ne zia le athi pui an tam zia pui tling chuan kan sheveka surkarin invendan tur thu chhua asiam po kan sheveka tu ma khan kai kan du lo wangin kan inveng cha em em a thu po kan oi tlang viau bok he pneumonia po hi thi pui tham nat na lau ani a mizoram ah hian han chu tila no pangthi te hi akang puin pneumonia wang an ni de uvek ome chu wang chuan no pang chu an no pan na angin thil chia le cha an shelawa a enkol tu nu le pa emo upalam mo phurna ani ti sia ila soi to angin no pang le kum upalam chu an immunity a sak tok lo ti kan sia a an bula mezial zu khuk vut te hi a chalawa mei khu shim shim hi tu tan ma hian a shi sel lova a chat lo zia shi sel na lama thok tu ten an soi war hle bok mei khu hian mishing chuap ati pana ati nova chuap chak lo nat na nei sa to te tan phe chuan a chalo em em boka he hian midanga po thok lama har sat na min thlen the ani ti hai lo vila ke ma ni in kan du luat awang hian kan mangai te kheng kheng har san na kan to tira van doi na po kan tok fo reng ani ato berna tan chuan pneumonia nat na hi shiklang anga palzam mai mai chi anilawa thipui thei nat na kan ti awang po hian ngai thatu ten lau thong lovila kan lau thon khan kongro asu em em don chuang lova tin ma ni a lo in ngai bel le dam doi lo in cho top te ching lovila he tiang lama zirmi le mithiam te an oma tuna phe chuan thingtlang lama po ni se primary health center changtung tak doctor le nurse om chil na ten om to a man chang kai na chang te sia ila ani in chulan ti angin ti tura min shil kha kan ti zel turani abik takin kum upale nau pang kum nga hnuai lam sikang om na le kho sik sang ne nu te ni lai nau te in nu te an nek du to lo emo ani chuan arang lamin mithiam te ron nge nge turani tin pon boruak vot lutuk le khulutuka te hian om tir lo tur tun lai a boruak te anong chana furte ahan ni chau phei chuan thil hmuar te an sadona chuwang chuan kan chen na in hi alo nom viau ani chuan ti fai ngun ila thom no te po abalin da rei lawila hmuar ti zia om thei turin chan kan lak angai ani hmuar hian pneumonia a khen thei ti kan sharing bok don nia kalome
1: tuna kan ngai thak ta kha pneumonia na da le enkol dan ti ania athuron jiak tu kha sara la ruat felisha se samlu kha yami ani ole tuna chon zai kan ngai thanga jonathan lian nine kanun trouble ti la sak ilo ngai thang u

na zai mui tak mai kan ngai thak tak pensi bill thang dia ni zai ni a vuina nun nei lo ti la ni tun kan ngai thak tak kha ole dot le tan hian in van la sai lo zai kan ngai tha vele thunga nga hel ha pe chu kan thiam tan kan ringa a to pa i so ti la kha a thiam lo te pon om le mei the a ma ro cheng kan thang ngai thla jeng an thiam lo kan thiam lo le kan lang ngai thang ngai lo te kan ngai thak khia nuwa ma khang kha in zir nan te po kha nen la thiam lo te po kha in nal ti do the khalo ni ve the ni o chuwang chuan du lu de kan ngai thla do ni o ole tuna chuan in banal sai lo wan na to pai so ti la moizit me a sak ngai thla te ang

zai moi tak mekan ngai thak kha vandal sai lo zai ni a to pa i su ati lani moi le mai tro chuan he sms te omang ang te kan chiar veng yo tu tu hian nge ka du ka thut laia sms lo thon te kan chiar ange chuan in hey keva la hian in rgm ki playlist a khan in sim nat lo pian thar na sai lo sakha om kha om kiao ka ring ron tia kan enange o e khai Ava om lo melve keva la ka amaro chu heng pathian fakna hla ka playlist om te hinna lutuk vekani o playlist ur keva la tan kan thlan sanga lang etlang bal lak tu mai phe chu he rj thar nu la hawnam sie in tuit lang hlom via in ka sia ta apa apa rual ho kha a he mi pa kan han puan deu du du chin re deu nga vek zel me me chin han puan ka chin re deu nga lai lai zel me nu la hi kan ma mo khop me he fim zo he listeners a hi andro chuanin Arjeming moi te po hianin Arjeming moi te te kan ti Meng moi te zo kan ye doctor zo oi ti te kan tuma Arjemi pui zi bai du tin wam le ron tini khai meng moi te lo ngai tha lo mom le mai heng te pot lang val lak thau vi kung te ro chu haron la ri lawa hei alak rual ho khan ron lang tana ani ho hi chuin nula ho hian ni nom hi chuan an tha muang em em ani ti khan lo sha don ni o chuanin kan nula te boi non te po ha ron dang le sup sup ru o hey kan duty la hi chuan mi pa kan han pon de zut zut lai chuan me chia khain re do fek zela mi pa hi me chia duty la han re do clear clear zela khang do khanin chok do lek thina lo in tha tung lo lo mi pa te po khanin du du he non soi the ni o mi pa na kan tuan lai pon chuanin vil nei thangi zai kan ngai tha ve le thunga min ngai da mang chati hla la hi zat me kha kan ngai tha do ni o ngai tha te ang in zawai tan ka ron thon sak teng che u na lo ma

Okha vial nei thangin nu nui zai kan ngai tha min ngai da mang che ti hlani tu na kan ngai thak tak kha o chuanin hei zanin chu kan ri do late late ding dona hei zanin chu ka hotlai ber zan khani le don som le chan ve ha ho le dei dona chuan chon som le chan de thleng chu mi lo men pui kha ngai ang o ka soi to ang khan hei kan nula ten thu thi chuanin fm zo o ye kan listener zing a hian in active do do tlang wal ho kan ri clear clear thing ka ti kha chuang chuanin nula lampang te pawh khan lo inthlasung reng reng lo la hmeichhia te pawh kan thawn ve thei lawm tiang kha in rilu khan lo dau la mipa choina rawn thawn tur khan i bik lo ni awm in zavai khan fm zo awi chuin leng vek a ni tih kan hril nawn ve le reng reng chu ni awm chuanin hei tuna hianin zai fakin tihun kan hmang mek a studio chhung pawh hi a uap deuh khawm mema raw chu hei mah hi chhia va khawp me maw kan pik dewa shok de zah tiang vel khali kan halum khome than ber ber men kan chuan game phelang chuan in zai kan in oi lenga tu zai nge kan ngai thale ngo pensi bill thang lian i zai hingai thale teng o khong ai ne in min chandam ta ti hla kan ngai tha hel na hi tu na fm zoi lo ngai tha zong zong tan ka ron than sak chu hei office ban in nothing lo de po khain nom nual kan ding motor ate po lo ngai thain nom kan ding a tu nai chu taxi ate po hin ngai thana sa ti de po kan share card te tha tak tak om to a chuan in hei fm zo oi de pe zo app cha chang khan in all some tak main headphone la earphone vel ngai lo khan all some tak ngai tha na kha om to a khang kha install ula benge news on air ani khaw min khaw kha khalo install lo tarang khani awesome takin manla inga radio le bur bur le earphone le headphone vel vo tu bang khangai to lo ni awesome takana ngai thak thei tho thili changkang to

zai mui tak mai kan ngai tha a pensi bil thang ge ni zai ni khong ngai ni min chan dam ta ti la ni tu dang ngai thang me ka o kan ngai thak zo ta kha chuan in sms te poi gan dong vele no mai ngur duwa ta hianin ngur duwa

0: Sorkar damdo ina ICTC ya HIV test rontivero le.
1: Hei Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari ani a Sivan Mingliani RJCV kani a zan ina kan hun man dan tur tlang pui lo ngai thang u tuna chang hun rei lo te da rukle chan ve a hian chan chin thar mi zo chonga puan kan ngai tha anga da rukle minute som lia hindi thla kan ngai tha ang dar saria mi zo hla RJ's choice hun kan manganga dar sari le chan ve a sap hla kan ngai tha ang daria ta chan chin thar lang sar zwal kan ngai tha anga tin hehi hindi hla RJ's choice na chunzomang dariat le chan via zaipol hlarem kan ngai tha anga darkwa a chanchin tharlang sarzwal kan ngai tha anga RJ's choice western music supply ina chunzomang darkwa le chan via hindi hla kan ngai thale anga tin zan ina tana kan hun nunung berdar soma lunglen tizwal tu ti hun mangin mizoleng zem hla te kan ngai tha anga tar som le chan via hi chuan FM gold relay delia changa pek chho in a chunzomang

ka abul kan tan na david dar long ani ya moi le mai tro na nga yazual kha kha kha nal ti zing mi ne ka san nal ti do do gram play dong ka ti to kho so ne ichlal mon kimi zai ka ngai thla cha ka mana lai te me me kha ngai thla ka cha kum riung me ka ti hai tung tung a pui kan play do na ichlal mon kimi na ka mangai che sin an ti do ra ya o dam ange o ni o hi si le me me ya ichlal mon kimi ni ti she thai nga lang kha ni chu wang chuan in ichlal mon kimte in special na riyo khani kha khachu wang chon he tu na la po hi ni midang in han sama se hanlo ngai thak ma sak ani wang khanin ha han khung thele ani a thiam ti hi an lo om lo ni chu wang chon in hatha hi lamo ye me ma ngai thar le teng o mangai che sin ichlal mon kimi.

na zai moi tak mekan ngai thak tak khai Elizabeth Zodin pui zai ni a kar hladi ti hlani moi hle mai tro ka soitak khan eli hi chu ahun lai khan en o du lo kha kan om mang lawang zo zo ram mi pa le nula le no pang thang khan yang chu tro o apuya pang khan kan du ron em em khan ya me che zai a tun lai tong takin he performer chalut tuk me kha nge performance nei chalut tuk chin khan ya zai a khan in a hey tu na chung singer songwriter kan ti te performer ka shang shang kha talent zai me pia ba ka nei tel khan om ve thini kha zia khan ni hi chu a no tak me ne nge mi pui hi tak me khan in a zai pa khan a chevel thiam kha kha a mi te pon kan du em em na zai na kha kan du em em ani tro tu thank you na la zai thiam ma show thin kha ta hin la in lan zo zo ranga kan van nei khop mai ol ta dot le tan chuan he ka zai thiam ti do me zai ka ron play le dona ma ro chu he po hi re re view me a lo nga tha fu te ka video te he tu na fb live te lo en ani pe chuan in a ron come back le tu ring kan du em em me a I zai thiam na kha thu bo me su o te te kan ti te ang te te ral te be se na in ti hlangai tha te ang

tuna zai moi tak mai kha kha hindi la kha in rgm one pui hawin ham play dap tapatro in rgm ki karon kir vele nga to a he tun tuma hi chuan in zai pol harem kan ngai thado na ni zai pol harem moi tak tak mai kan ngai thla nga blessed choir te kuli kon pastor bill zai pol te le chon pui beng thlang ko shon zai pol te zai moi tak tak remin kain oi chodo ni o abul kan ton nan hian in chon pui beng thlang ko shon zai pol te zai kan ngai thama sa berang ani hian in kanuna hian in isua chu ti la anron rem doni o kanuna hian isua chu ti la moi tak men rem hian in inoi teng o

tuna zai pol sarem moi tak mekan gai thak khachon pui veng thang ko san zai pol ten ye kanu na hian i su achu ti hlani moi le metro ole dot le tan chuan kuli kon pastor bill zai pol tena an hlarem kan ngai thave le nga pathian na hi thani ti thla khan run savele thung do ni o kuli kon pastor bill zai pol te hlarem ngai thate ang

na zai moi tak mekan ngai thak ta kha kuli kon pastor bial zai pol te han ni a pathian nai hi a thani ti hla ni amoi lem me he tun tunga hian in zai pol pathum te zai kan ngai thadona kuli kon pastor bial zai pol chon pui veng thlang ko chon zai pol le blessed choir te zai ni a hai kan ngai rem sarem kan ngai thak tur te tun tuma khan kha pani kan ngai thato tu tuma hian in hei blessed choir te zai kan ngai thave la tunga ni hian in pathian thamon na ti hlan ron rem ve le thung doni o tu na FM zoi longai thatu zong zong tang karon than sak chuwa hey heng la pathian phakma la tui pui ho zong zong tan a big tagin karon than sak chuo ngai thate ang pathian thua

na zai mawi tak mai hlaram mawi tak mekan ngai thla kha blessed koi ten ni a pathian thlamon na ti hla ni a amoi hle mai tro chuanin hey sms lo thon du ta pakana thon thei zer en lo thon ven wol to mai kan share zoi zoi ang yo rj mikin ang matan le lo ngai thla ve zong zong tan la din pui fal kon veng lai eng ti ange hla thlan thei ang ron ti ni zani chuan hei hla thlan hun kha awm lo tat mega segment bi ka hian ni milo se thiam don ni o maro se play le tur hi itan karon thlan sak che o chuanin ke ngai te a ko ke ngai te hianin o hallelujah olal paru pui berti khane mi lo moron ti nei chon lo play langai thaga wa cha gom vele ron ti nei ke ngai te khai tuna hianin ka playlist a hian chon pui a kulikon le blessed choir te an ron da a chuwang chuanin khat dianga tuna i hlatthan anga han play sak chu ka chak vial chung kha ka thei sri tlat lo mai o chon vi kung te ron lang lol bu ka rgo mi ki play le tur kha manipura zongna thak pui ku ki pastor pathum miswel ku ta boral te sunan karon thangi o ron tia an lo lam bun vel chung chang kha kalau shave zuaya maro chukle en chiang man lowa en chiang a chakom khom mei o vi kung te po bengwar chin le mai chon ma thlong a hian in zai pol hla hi ngai thak anuam kalau ti kalau ngai thak renga nga ron ti ni kanuna hian i su chu eng kim dang a yin bial zai pol kan lai kum somni chuang kal ta lama khanin kalasave thina lungati leng hle mayan anti zanin chu soitur kan nga khop mai kaloron chunjom me theini o Mr. RJ ron tinit ole ole chuanin mengmoi te hianin mikpui zanin chu RJ mon puinen duty chu tunma fm zoi bo rok du tukhun lai kha ngai om malung len thak le mai tu tu te mo min shet chu ti ron ti in shet chok no lang rj mon pui nen pon hai kan thu rj mon pui po lung len khom men duam kan te kan in tong kha ta rj mon pui nen po za in po kha kha life a mel kan han ti lang le zwai ni kha chuan in helani hian in rj me ki pathian thlamon na ti hla kha lung avan ti leng ve kan rim bene sa thin tu ki play le tur zong zong kha nang ma tan le rj mon pui tan kan ron hla ne helani pui lo tang in ron ti ne o helani kha lo nga tha ti kashia ka phur sut mai chuan in zai kan ngai thleng a chon pui veng thlang ko shan zai pol zai kan ngai thlanga min shuai ro ti hla hanon rem doni ngai thate ang

tang ko shan zai pul de zai kan ngai thak ha min shuai ro ti hlan ya kan ngai thak ta kha chuan in kulikon pastor bill zai pul de zai kan ngai thak chun zom ve lenga chum hima chon sms pakhatar on lu ta kan share ve le zoing a chiar lo zon lung oi lo thin sia mo kan da hlu ve thin sia sms thon tu te hi rj du ta kan lo ngai thareng ania playlist a moi hlom box ya du tin dom le top thing kan lo ngai thareng thin ania tuang de mini ho don ni oron tin ni ol le ka ho hun hi som le chan ve ani do na ke chu kemi ka show zo hian in ka segment zo hian in english on ludona english english segment and dona western music moi tak tak mai ron playing oh chuan in tun tuma chuan kan in bye bye nan tila bye bye lo hun chi alo oh la pani bel chukla play man don tak kuli kom pastor bel zai paul christaril ruti la ngai thateng oh in zawai tan karon thansak che uluk de lo ngai thang le

tuna zai moi tak me kan ngai thak kha kuli kon pastor bill zai pol te hla rem ani a krista re ruti hlan hei zan in hi chu rgm 1 puila ni se ktp a kul ta ya nula lai zong zong in mang ani boka hei cv la ni se in sia dang kan kha tv at po zai bong pa me pathian faka zai ashwaya kha conference na de po khang kha ni ya pathian fak na hla kan ngai tha chu ha kil khata tangen lo ti dun rat rat de orang me anuam khop me ama ro chu hei Facebook lama hi chuan in an tam lutuk lo thina hei Instagram lama pohen on life a ron thir kan tam lutuk lo thina ma ro chu ngoi renga nge silent listeners kan ti ho kan tam ti kan sia chuan chuan kan lom lutuk ani o chuan in zai kan ngai thlenga chuan pui veng thlang ko shan zai pol de zai kan ngai thlenga an ni hian lalpa ro pui ber ro seti thla khan ron rem do ni o ngai thatiang

Tuna kan ngai thak ta kha la paro pui ber ro seti lan ya run satu ta kha ron rem tu ta kha chon pui ve khan kaushan zai pol te ni ole tuna chon in blessed choir desire kan ngai thabele thunga nga ani hian in ram thale zual ti lan ron rem do na he lai kala ngai thabik lawa kalau ngai thato mai the boka ti han soi mai chon in ka sha mai bik lawa mar chon ngai thanga kanal ti zong chong lo sak pui ve le na sa do na nang ni pon in thiam zong chon lo rem pui ve in lo sak pui ve do ni o blessed choir den na aram chale zoti la andrem nga chatiang

Tuna nga tlang meki FM zo oi ni a zapun pasar chang pon sori na RGM ki intan kan kirle to he tuna in lunglen dis waltun kan mang don in RGM mon pui hawin kha samoi tak tamil lo ngai tha ani hi ka hotir lo me do namani min chut pui reng roi ka ti don moni tiang bel chu ne kanin mukha ta kanin ngai thin me me RGM lui ho kan hanin mu pe wi chu kan han tre tu ar mo han ta kan nu kanin ko bor bor tiang bel khan ni thin ti ti hi akal tuang thin ne tu ka top thei thin lo moni he tun tu ma hian henry than za wakiang te silal biak zoli le florence zo thang lian ni te zai gan ngai thadona bulchan nan hianin

tu na zai moi tak mai kan ngai thak tak kha be se na ti hla nia ka ngai thak chak tak mai kha play fu lo me be se na ti kha a la la thu pu ni nge ni lo bok lo sem ni lo ma ro chu kha si lo biak zo li kan ron sa e khai ngai thak nu am hle mai chuan in nge heta hian helani hian in arjim ki hai hot tot lat mai galo diu ti huna hei chu avahan kan ti teng phat nao mlo re re o ma se poi chong lo yo mo tak kai thak tur lo ombe a nuam be chiang a ton ti helani ka e khai ka ga khu der chiam mai ka in tha sung le tu ka kalau tum tong minon chilve ulwa tro hey minon remind ve ulana ma ni po han tro ke ma na lo thengil don ka tar ve to mo ke ma hi so yang to kan hey e hey hot tan tla tiron ti hey upar lampang he na king tla hai hot te hi ole ole lo mom le mai minon remind le a chon si za thian in ilham ma sabber chon lung avan ti leng re u vele ron ti ni tlang wal dik tak ni lai ka ngai ron ti ni e khai ni e kha kan play ke po a be se na ti kha ni ti po ka lo shlo ma se ngin kan ngai thla chi me e dik e dik kan ti a nuam ka ti khop mai chuan in meng moi te poron la lang ve ni hi mik pui ngai thla tu zong zong tan ron ti le sha ma ni po hian om hil to nar thur thur tong chu ti na glan mar chu min lo la men pui ti chiang hei ngai thla tu zong zong tam meng moi tan lo ti boka si zat le helani ti po kha play le turin tan karon tan sak chu o henry thanza wa khiang de zai kan ngai thla nga ni hi a don changin tilharon sabela thungang o ngai thapote ang

zai moi tak mai kha kan ngai tha a henry than za va khiang ta zai moi tak mai kan ngai tha a dong chang in ti hla ni tu na kan ngai thak tak kha ole dot le tan chuan in hei a florence zo thang gen zai kan ngai tha vele thunga ani hianin a phulo di ti thak ron sa do ni o ngai tha vele teang

Tu na kanai thak ta ka Florence zo thang le ni zai ni amoi le me SMS te poheron lut vele lo mai lo mum thi ne RJ karon lang vele sha maron tini ngai thave zong zong ta nal din puya falcon veng line ron tini e khailo lang lo ten ka thu te chun lo lang tu ra kan ngai ve vek zel zo mo chonin si zat po hian in ole to brak kheng chu to brak kheng chu ka kheng zo talo mutui se se le oron tin e lo ham bui bui to de mo ani om ve to thu tur dar som velan rik to chuan tro chuanin eleni hianin rj miki sam hi som pan hi vel kha ni ta inga shia zandar kolem som ni alung len ti zo tu hun ni ron chung ma khanin tong hua fairy tale kha iron play kiu ri ri ya tu rebula mu chungin kan ngai tha tha eng thei sia kha hun te kha gai om maron tin en ye kha hun lai kanin background music ka kan tlang na sa chin kom me ya khoi khoi bu dikha ka ngai thak wala khoi bering e fuang o ka te dan ka ngai thak wala ka tong dan te ka record tang khanin nge background music nge milang o ka ti khata khanin hei tong hua fairy tale ka kan kaneng la ta kan tong chin vela ti khanin e khai me don hei kan mang te ka ti mang ta ka ni ya studio te khan hei mi te ka siam tir ve ni o ka background music ku te ka maro chu ka tia ka tong dan ne hian in mil lawang do reo khang ka sia tong hua kami fairy tale kha kan man khanin ka o ka ton le ka speed nen khana in me ka di kha mang kha mang kha kania karon la mang le chinang o tu na hian nge ka an to do ni ka in me le to chuang mi lo me thei bok ni o tu na ka tong dan nen hi chon tro he ka upa tol tola ka ho tol tola mo tiang tu do hi ni ka ma po hi nui hok hok reng mai chi hi kania a hei serious low view the formula to make

Mang ina party lagan ngay thla zaw chi a ron satu ka silo biek zoli ni mohle metro lunglen ti zol tu na pokan chute thum de wa dat metro al nuam thin khom mai a mothil chok de pore de song song lom tro chon in hey oh april girl in argem give a lunglen thak thin en play le tur khai tan leo leo ron tini e khai april girl por on lang no mai tiang in on lang hin lom nuam thina na mo heleni ten on lang o kha nula huin non lang ve te kha na nuwa ma hen kan tlang wal ho te chuan mo nula an thut lo chuan minon tax pay ra un ni chu nula mel thadeu deu kha an non thuto thin sia mo min thei ngil wang wang zen ar u mi ki te min thei ngil dei zel mo chuang chuan in nang ni ho tal kan in o mi lo men pui lo te chuan tra an tlang wal ho hin nula nom lo kha chuan tui lo thin boxa mudon khan tin deu ze boxa tro ala tuna chuan in silo biek zuli zai kan ngai tha zo chia kha henry thanza ba khiang ta zai kan ngai tha nga ani hiarin a riak mu va leng ti hlarun savele thung o ngai tha te o